0: Nareu modikedia. Wamudinyo njumata tunginegia njuma. Dhamu wanja njinegia dhakenda siya mudinya. Nitanagira na Karemi Magi, aka Totola Embu.
1: Nera kenera ngai, netondo wago Tonya Mabinda mama nga mukenera. Neondo wago yetekira gututu wa matigari make nga mukenera. Netondo wago kura modikedia, netu wago tago semania mudinya wenge muradime. Mande kumaturi kana gia tere modikedia. Uyo nugu mudinya, uriangaya turadimera netu wago nugu kenera. Natu kenere waring.

0: Laboratul nitid de miresiană în 3.1.
1: Buta cu antiem sindica, ne ceamă de atocă aici acum. Indica că trebuie moron, ia va tocori aici acum, ne vom enda gen, dacă bia sala acum, enda gen, tovaru, tocori, na tu tunguru, na tu nyanya. Na nu am tocori o moron cadă, mă nu doar coroa, ne tocori o tună, mă bancă, mă bunjo, coroa mea, mă gin, nu tu acă, am corosie tu, mă nu. Ona ria mundu ari thega kimaga kiake guatoro toro ni thira gwa ni kibunjo kiu ki wa magia kwa na chotoro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka muthi ngwa ngorosia ngorosia tu ni mathi na mbere ngai wa mwa magitete na mamenyerete na we mwaru tu ka okorwa ikithi na mbere kurathimu ni ngai tu thi na mbere kwandu ka piu na tukinyita ngira mundu ro ingi ni ya to mukiri thimu cia ngai na ngai wa mwa kana turathima na kira tu ka okora ngitu ka mano mega mwa mwaru ture na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya nundu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthero
2: nimbe to kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma nikon dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kato dikagirio guko na kora ka very loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Fedha Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamaa Fedha na ninapenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Kama tumutugi nasomea Ganje and Primary School, napenda kusikiliza Radio Wimaro FM 93.1 Kakamega.
5: Vai marito makwa Mbita uhinda wanja, kumetura rea kithigi. Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1. Nenzi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na muremi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga. We mwaro etore gakaniko twisiaririte.
6: Wai marito makombeta gwatoni kuma bangwa ne muthikiri wa kamemeka we mwaro na mutongori ya uthiguko masinani. Ne avoya tuthikagiri kamemeka ka ne kamemeka ivata. Kipindi gikingi ya kuma thainya kuthi nginya tha mugwanja gikia muri mwaka mwendia. Kipindi gikingi ya kuma tha mugwanja kuthi nginya tha kende tha ria karimagi. Tuina bena kudigiri ipindi cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvesa kavinya ithari aria ria mugenge ithari aria njago akivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi arone te kaundu gatekega kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari wi mwaro ni ture
7: mbita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi aka goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karemi Magii ya kumathamo kwanja nginagia thakenda ya kithagia kigoso tukena uga wi mwaro FM ni radio zingine ni photocopy wi mwaro FM 93.1 gaka niko
8: mbita kwa mwamu Mboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka wi mwaro FM 93.1 asa kipindi kile kile tawani Karemi Magii kia kumathamo kwanja nginya thakenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ikana Benson waka niko
9: ambita kwa ema wageki nduga gira geki siya kwa keni makutano na dito ringi ngetwa antu wageki kana Emma Bakers tenu wa Facebook na ni medete kuthikiri ya kamemeka we mwaro especially kipindi kira kireta wane kamadhenya junior aroga ambi special na ipindi siyo nde kumakira mbakaja kivwai kwa Emma Bakers kuthikiri ya kamemeka we mwaro
0: kiuho kia ngai gituraga na vila na nikio gitongora ya area metekitie
10: kiugo gya kungai gituraga na hinya
0: mandiko maturaga watore ndo arige nyondagira manje uguo ni gungoro sieto nyonderete ngai wenda muturire wa kuobuthe imenyerie guturaga wega na ngai no gaturaga wega sombiri
11: tutorane
0: Na rio mwadhikiria wa mwadhinyo wa Jumatatu nginyegia njuma na mwadhinyo wa njuma kenda siya mwadhinyo nyitana gira na Karemi Magii aka Totola Embu
12: Nira kenera ngai ni tondo wago toni ya mabinda mama nga mwkenera ni ndo wago yetikira gututu wa matigari make nga mwkenera ni tondo wago kura mwadhikiria ni tondo wago tago semania mwadhinyo wenge muradhime mande kumaturi kanagia tere mwadhikiria uyo nigu mwadhinyo uriangaya turadhimera ni tondo wago kenera na to kenere wari

0: TikTok, Instagram, wala YouTube. Tuaranirie.
1: Wa muthenya gwakira mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
2: mwathani theinu ari tori yaku na nginyagia ari amurwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturume ka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe nenyivetye ngai mwega.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watoria ntwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cieto nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane
0: Nareu modikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma dha mugwanja nginyegia dha kenda siya mudhenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
3: Nera kenera ngai netondo wago tonia mabinda mama nga mukenera niondo wago yetikira gututua matigari make nga mukenera netondo wago kura modikeria netuwa kutawo semania mudhenya wenge muradhime mande kumaturiri kanagia tere modikeria uyo nigu mudhenya urianga ya turadhime netuwa gulo nigu kenera natu kenere waringi.